Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enwom no so. Bia be ba na ko. Friendly service and fearless na. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bi